Ako songko mangke gambia jangkelo mangke jangtunya ke dewa bangko tewan. Oi kare ba yak tu yala bal ya phada ta. Ondai. Alai ba ko le yilla ju dake. Ako ngo fande gambia jang. Ondai. Lundon be prita tu. Ondai.